with persistence, reassured, renewed, considering the grace of God. Sabihin nga po natin, pray with expectation. Amen? Doon ba yan? Yun! Pray with expectation. Draw near to God with expectation. Sa tuwing lalapit ka sa Diyos, umasa ka sa katugunan ng iyong panalangin. Sa tuwing lalapit ka sa Diyos, umasa ka ng kasagutan. Magtiwala ka sa Diyos. Why? The scripture says in Romans chapter 10 verse 11, anyone who believes in Him will never be put to shame. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang sino mang magtitiwala sa Kanya, kailanmang hindi mapapahiya. Sino po dito may inaasahan mula sa Diyos? Totoo? Sino dito may panalangin dala-dala sa hapong ito? Praise the Lord. Sino dito ang hindi mai-excite umuwi sa bahay kung sa kaligitnaan po ng ating anniversary celebration, mayroong mag-detect sa'yo? Kapatid, please come home ASAP. May naghihintay sa'yo dito sa bahay. Groceries worth $5,000. Wow! Sabi na eh. Kompleto! May mga dilata, gulay, prutas, at syempre hindi mawawala ang bigas. Dinurado. Sinandoming. Jasmine rice. Sino dito ang hindi ma-exact umuwi ng bahay? May naghihintay sa'yo, groceries worth $5,000. Sigurado, hindi ka mapahali sa upuan? Amen? Sasabihin mo kay Pastor, bilisan mo mag-preach. Benediction na please. May naghihintay, Pastor. Hallelujah. Sino dito ang hindi magmamadaling umuwi? Wala. Lahat magmamadaling umuwi dahil mayroong inaasahang groceries worth $5,000. Bakit kapag pupunta sa church, hindi kayo magmamadali? Bakit kapag pupunta sa church, hindi kayo nagmamadali? Bakit kapag pupunta sa prayer meeting, sa Bible study, hindi kayo nagmamadali? Hello! Wala pa kayong dalang Bible? Sabi ni Pastor, let's open our Bible. Pagbukas, Facebook. Aminin. Nakahawak ba talaga ng Bible yan? Sa app ba yan? Facebook. Pinapanood yung TikTok. Updated sa Instagram. Wala ba kayong inaasahan mula sa Diyos? Kapag ang isang mananampalataya tumigil ng umasa, nagiging mahirap para sa kanya ang magtiwala. I will repeat it again for the second twice once more. Kapag ang isang tao tumigil ng umasa, nagiging mahirap para sa kanya ang magtiwala. That's why if there is something that we have in our heart, the Bible says in 1 Corinthians 13:13, these three remains, faith, hope, and love. These three remains, faith, hope, and love. Hindi dapat nawawala ang hope because hope drives your faith. Kapag nawawala

roda yung katulong. Sinilip po niya. Si Pedro. Bumalik siya sa nag-prayer meeting. Pastor, pastor! Sinagot ng Diyos yung panalangin natin. Pinalaya si Pedro. Nandiyan siya sa labas. Ano pong sabi nila? You're out of your mind. Nababaliw ka na? They told her. When she kept insisting that it was so, they said, it must be his angel. Makikita natin that when God released Peter, their reactions revealed the doubts in their hearts. Nananalangin kayong italayain si Pedro, pero pinalaya niya siya, hindi na kayo maniniwala. Nababaliw ka na ba? Anghel lang yun eh. In verse 14 ng Acts chapter 12, when Rhoda, the servant girl, recognizes Peter's voice, boses pa lang, amen? Naniwala na siyang si Pedro yon. The servant girl recognized Peter's voice. Pag nagsalita ba si Pastor Alan, marirecognize niyo bang ako to? Hello? Amen? Eh, paano pag binago ko yung boses ko? Boses DJ Lance. Hello. Check your time pieces out, buddy. Get exactly 3 minutes after 6 o'clock in the afternoon. Would like to say hi and happy anniversary to Sherwood Park. Glory to God. Pangarap ko talaga magiging isang broadcaster, Pastor. Pastor. Yun po. Ginagaya ko po si Noli De Castro. Sa ating mga nababagang balita, isang barko ang lumubog ng di makatiis lumitaw. Samantala, isang mahabang ilog ang nasunog kamakailan lamang at patuloy pa rin iimbestigahan kung anong pinagmulan ng naturang insidente. At sa ating pong police report, dalawang kalbo ang nagsabunutan ng dahil sa iisang suklay. Imagine that. Sorry. Boses pa lang naniwala ng si Pedro yon. At siya tuwang-tuwa, bumalik sa loob, sabi niya, si Pedro nasa labas, Pastor! Dininig ng Diyos yung panalangin natin. Ano po ang sagot ng mga disipulo? Ha? Disipulo! Nananalangin, ngunit hindi! Yan naman eh. Mayroon pong isang bata umattend sa prayer meeting. Isang taong hindi umulan sa kanilang lugar. Umattend po siya kasama mga elders. Elders. Sabi ng pastor, pupunta tayo sa quadrangle bukas. We will pray that God would pour out the rain. 1 year hindi umulan. Ayun. Pinaumagahan. Excited po silang lahat pumunta sa quadrangle para mag-pray na bumuhos ang ulan. Ayun. Nakita po nila yung isang bata. May daladalang payong. Sabi po ng pastor, pastor na naman eh. Ay, hindi nila. Sabi po ng isang elder, yo, huwag naman natin...